akoho na obiansene 30 times emma me sene 30 times emma me na fabi eto o status na fabi to o timeline epacho se o TikToker epacho men wo behind the scene fan saboso ne jina so se obebo empire ni bi she bi fa call stories na erade yankopon fa oje emfa emre mo amu she bi na mo amu like bi no mo boa program no emma afofron so etime sorry na omukohwehwe omubofo no onyankopon ensho se Ugusua wo yesa ye nyina ye bompa ye no ifacho wo WhatsApp nkwa dia e ma wure mfi se obese bi e de akọ WhatsApp e de amame na feso obetime de bi ato status aha bomo den pa everybody sira papa Erade ene ne ma e kasa e de afa pleasing God se obi beso onyankopon ni e ade a ehia papa pa eye se ni pe bi beso onyankopon ni e fa na kwan ne da na e fa so na kwan pa ne da